zhezhuanda yexin nurbob paksamiji. Chodun taburwa simchenje gundurje wa ugunwa je, nima tomi esu zhubba lingxin minba sewa ta.